awe tak? Awe. Hang tem ti lagi dah. Sedang tem ti sepuang nak belajar di lengge. Awe dah, awe.